nga hư cho ya ka le nga e an che me le nga e te khe khe le do lo ku ga tha kha ga chu cha lo ji me cho ya cho a sa ti che vi o ya o kho lo le nga hư phu shi ha wo ko tho ka na le do lo ku ta ha wo pi phu shi ha wo vi cho le ko ga cha ko cha ga o che ya kha le do kha le ha wo la kho le

Leo, ko lawin la yon na o hang o yan tian na ye te be mai to chuang la nan tu o teng o meng su me o Yeah.